0: utipoto o ire te ngai anganga. Kwa ki te rau ki rea te akawara e i tēne, kare rātu i a kautunga ki te teitangata. Inara, ka kimi kimi o unu atu rātu e, i tī awarongo te rāwenga pikika, koe oki unnecessary, te manakore, ko tī emergency service ni arae e angangkang. E a oko o ego race i kitia i mai, i roto i te tairoto, i te pai mai i Aotea.
1: E a te e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te e ni au katoatoa, pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: PMN Cook.

0: listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora tātou katoa te aromato te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.

ite nei te roto tātou i te tuatau, ātui tui anga ke te iti tangata. Koia oke, te nūti nō te au mataki nanga mai. Ora toru i te mai āta ke te ora ā. Pimonu, ko ki airani.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Wa tano fatu le pai mal malo Samoa ni tula tali tonu lo mau lunga pele ai na masina le tapo inga tano falava malo le seifu i langi ma mau matafi. Usi mai lon fa fonga telefono le solua usful valo i ulai lua fe lusfulono ale lima tali tasi pi ai PMN i Aotearoa. Lo fa tawa ina ya nei i Aotearoa New Zealand va yaso le ngana pislama avanuatu ilalo le autu talanoa e winga le swing o le tau talk about climate change e moni mai te tau on tatu tausi le lei le soifua we must look after life e tu se mani tolu se lau wafe tangata vanuatu o lo fa onga ina le sili atu mani se lau ngana fa alo toifale ilungo motu e sili atu ile vanu sifulu wa avea iwan watu masitasi watu nu olo usilio na tele inga ngana pe afatu situse ele afai utangata ili lalulangi. Unga ngana aloa ia ili atunuu ule ngana Peritania malifafarani alipislama ule ngana esilio na faonga aina ele atunuu. Walapta ia tangata popoto po experts ole saifu malolo aina lisi iti olmativa olo afiai fanao wasili ona lofi tuwa wina ai ainga Pasifika leto otasi malito otolu fanao Pasifika olo ole olmativa. Nta uli ipoti leto mai lmutanga aluengo ati na ila utele olmativa o fanao New Zealand po child poverty esela unusfuliva afi fanao le atunu uatoa po unusfulu fapa sene olo ofiangai malineifa afi itauli. Ai sili atu na mawalunga i au kilani i saute wa o atu le luas fulu vanu pasene. Famaleli ipoto i tau mafa tala fea ngai po le dietitian ya mafi funaki tahifote mo le Health Coalition Aotearoa. O le si itio le tau le saifuanga o se avenga ma mafa lei a inga Pasifika. Wa mafu wale po le kalame o mea ai mawafua ya onga po le free school lunches mo le langolango i a inga. Wa fono le national fa upopo sa malo lo tutongi mo matua o pepe fau po le paid parental leave ma le luas fuluono vahiasu le tolus fulu vahiasu pe ato e filifilia le national le fa inga palota. Le angata ilea u fa moe moe fo i e toi fa au launa tu la fono mi fa yei matua ni fa ngasi fa inga sa malo lo po le ave atua ili tai mietasi. Tano mali tau sanga ilu afe luas fulu sa mafaya matua lo vaia pepe ona maule luas fulu wono vahiasu atu malo lo tutongi ma isi vahiasu a luas fulu wono ele tutongi ina. Ole fuafuanga le national ole faa solo solo maali elea ole nei suinga e o atu ile luas fulu fitu vahiasu ile lua afe luas fulu fitu luas fulu valu vahiasu ile lua afe luas fulu valu ai tolus fulu vahiasu ile lua afe luas fulu iva. Sa faalia ili palimia ya Christopher Luxon, ule nei suinga sa fai malifaa utauta lelei, common sense, ifiso soani hai ilifaa mama avenga ya ingo lo ofiangai mifaa fita auli tausereni. Na faalia ili toa etea ule leipa party ya Chris Hopkins, no na le talitonu ilifaa inga le national ilifaa upopole sumalo lo tutongi matua, male luas fuluonu ilitolus fulu vayaso pe amanu malo ilifaa inga palota. Olo fa atu mai fo el national se swinga ma fa ye ma tu et olua pol ta mam le tuna no fa nga fa atasi ona so malo lo e fa o popole lu sul fitu wa ya sur le lua fe lu sul fitu lu sul valu wa ya sur le lua fe lu sul valu ma le tolu sul ma ya sur le lua fe lu sul iva u ile ana sa no Chris Hopkins o fa ma mango nga le nga le national il tolu tau sanga tolwai sa tere in silingi e tangata ma le le fa atu tuaina. Olo fatu mai le vaenga le active si itia o se vaenga tupere so ifu maloloina fa alu ili fame kapo le faleta la vai le tasi ili paseni ili tausanga. Ina ia tutu saini usila ma Australia ma la tala tatu ifu o fatu tau atu nu o le OEC po ofa alab tonga mortima o inga matinae. O le fuafuanga le asi itia ili fuo tupe po le pati ta le fame ki ili sifu lua paseni o le awa fai utupe fa alu so ifu maloloina ili tausanga ilu afi tolu sifu litonu. Ile taimine olo faalo ni usila le fate si malifapo sene ola nupaketi ole soifu malo loina i vai faafuwa mai. E mau walalo le tau aele ole sifulu tolu te si malitolu pasene e pei ole fua faatatau ole OECD. Na faalia le taita ole acti ya David Seymour o tau mafainga si iti aitu pe mo le farmek e mafai ona ngafatia affordable matala fitawi ina yetu tusai ni usila ma Australia ili faalu te tau watupe i fuala au faafuwa mai. Mana tala fa ai un. Na fa ala wi lo le vai ngale greens e vai nga silon cha wo ya na fa to sina le la to fo no fa le tau sanga e au kilani le fa ingol vai aso. Na ta ua le tai ya close war brick le malienga o le confidence and supply agreement le lua afe malelima sa faya le ba o le greens malelepa na fa atuina le polo kalame o le pai kiwi made sa la to fil filia fa usi ai le kiwi power fa atau ngo fi ai pili o power ma tuto ai fuo ele ele mga albenga taulima mana umia changata New Zealand. Isi hao te lenga ta ilango lango po le co-leader ya Marama Davidson ili manu lautia li vaenga le Greens e fausia se o langa ima fai o nangafatia se si uti o manga malo loina ma upu fai faa polo kiki faa maoni mo tangata uma. Sa mo telefona o le neyaso manu teleina lau tapo inga I ingopulei Maria Makili Tutu so ifua.
0: 531 PI.